0: Eba webeli. Mo wano we mark. Eba mbereni verse 38 to 40. 38 to 40. Kilo we.
1: Osi wasi di olori sinagogu.
0: Aha.
1: Osi ri ariwo.
0: Yes.
1: Ati awon ti soko.
0: Aha.
1: Ti won si po ni ri eko gidigidi.
0: Aha.
1: Nigbati osi wole.
0: Yes.
1: O wi fun won pe ese ti eni fi n pariwo.
0: Iyen ni pe oba to lagbara lati pa e kon mo. O ni agbara lati pa e ku lenu mo. O ni agbara lati pa isa oku lenu mo. Be eyan ba ti ni Jesu. O ni ase lati se ohun gbogbo o le mo yi awon ti o ba gbagbo iwo to gbagbo iwo ni mo nba soro loruko Jesu o ma be owo
2: amen
0: awon yen ti soko won ti nke mi mo bo se nke rora nitori la koja re amo Jesu ma be owo loni e ba mi ka so aju
1: ese ti eyi si soko
0: ese te fi soko
1: omo na ko ku
0: omo yen oku o
1: sugbon sisun ni osun
0: se lo sun yes
1: o si fi rani eleya
0: bibeli ni won fi Jesu rerin eleya kai won fi Jesu rerin eleya yes
1: nigbati o si titi gbogbo won jade
0: Jesu ani ibi toro de bayi ati jade oro ni o gba se woli tori eyin te rerin eleya yi e ti ni edan loju pe omo yi o ni jimo a de mo te ti se sugbon omo yi o ma ji o push won jade yes
1: o mu baba ati iya omo na
0: o mu baba ati iya omo na ka mo so pe Jesu n lo omo won yes
1: ati awon ti o wa pelu re
0: ati awon omo e to tele
1: o si wo ibi ti omo na gbedubu le si
0: ibi ti won te oku omo na si Jesu wo be lo
1: o si mu omo na ni awo
0: oba momo yan lowo
1: o
0: wi fun pe
1: talita kumi
0: talita kumi
1: itume iti je
0: aha
1: omo bere fun o
0: dide
1: that is all loga
0: ojo melo
1: loga
0: loju ese
1: omo bi ni na si dide
0: omo ye de dide
1: o si rin
0: o de rin bo mi sa ise e ti so lu ko to da duro yen ti o ri bi lomo ise yan dide
2: amen
0: so pe ise mi o
2: ise mi o
0: ibo lo so si
2: dide
3: dide
0: so pe ogo mi o
2: ogo mi o
0: ibo na ibo ti sa ologbe
2: ibo lo ti sa ologbe
0: ta ti da dubule
2: ta ti da dubule
0: ta fe so mi dasan
2: ta fe so mi dasan
0: mo pase fun o
2: mo pase fun o
0: dide
2: dide
0: oluwa
2: oluwa
0: raye mi lowo
2: raye mi lowo
0: mo fe je eyan
2: mo fe je eyan
0: ji ogo mi dide
2: ji ogo mi dide
0: je ki ola mi o fo
2: je ki ola mi o fo
0: ni ose yi
2: ni ose yi
0: je n karan lowo
2: je karan lowo
0: oluwa
2: oluwa
0: ore ojo monde mi
2: ore ojo monde mi
0: ti se ibuko fun mi
2: ti se ibuko fun mi
0: temi na ora anugba
2: temi na ora anugba
0: temi na ni eri
2: temi na ni eri
0: ki ya no se laye mi
2: ki ya no se laye mi
0: mo fe so eri temi
2: mo fe so eri temi
0: ki baba se bi baba mi play
2: ki baba se bi baba mi play
0: olorun ran mi lowo
2: olorun mi lowo
0: yo se yo
2: yo se yo
0: je ko na mi o la
2: je ko na mi o la
0: temi na o leri
2: temi na o leri
0: in the name of Jesus
2: amen
0: mo gbagbe ko si tolorun o le se mo gbagbe condition to ba wa o latu se mo gbagbe ise to doku o le de pada we are serving the God of second time te Jesu ba de o de niyan enikan o de le challenge to ba fe ra o pada niyan ko de si kan teni kan le se mo lawon eri kan bi ti enikan ba dide to ba de so eri meta eri meta olorun na wa gbara sinu aye re o lo mi oro atomi ra pada olorun fi dano the same person olorun je ko kan ran lowo nla nigba ta lo ose adura o kan ran lowo nla ko ni se lowo ti sa ni sugbo owo jowo lo iran lowo ju iran lowo a ma tenu e gbo nto luwa senu aye bo ba ti wa so awon eri yen iwo bere se ma dupe nigba gbogbo ti o lo calendar olorun da lohun wa mo papere gbagbo nbe Jesu ti leko kini Jesu se nbe ki ya no to sele e gbo ti na se bo se lo
4: ipe ipe mi a